Tanggapin po ninyo ang mga palakpak ng iyong mga anak. Tanda ng aming pagpupuri, pagsamba sa inyong banal na pangalan. Hallelujah! Sa aming pagsamba ngayong gabi, Panginoon, amin pong muling kinikilala na kung wala po kayo sa aming mga buhay, kung wala po kayo sa aming bayan, wala po kaming magagawa. At higit sa ano pa mang panahon sa kasaysayan ng aming bayan, ngayon namin kayo kailangan, Panginoon. Kahit ito ang panalangin ng aming mga puso, ang iyong pangako ang aming pangahawakan, Panginoon. Sabi ng iyong salita, ibubuhos mo ang iyong espiritu sa lahat ng tao. Bata o matanda, may pinag-aralan o wala, hihipuin ang iyong banal na

By his understanding.

wanna go deeper, but is it just a stupid whim? I wanna

panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. At sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kininang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman.
Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
8: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: Ako si Rapadan Fernandez Tornino at Mabigo ni Washington Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nerito Oy sa akon na nagdagaan na 3,000 pesos cash. Gani sa mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
8: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center.
11: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa akin. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Canton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Canton Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Na tropa? Yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Canton and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Rapadon Fernandez Tornino Mabigon ni Washington Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nerito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani sa mo mag-intraman sa Canton kag XFM libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Canton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Canton Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Canton Gold Coffee Mix. Canton and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM.
6: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Canton Plus Herbal Soap.
10: Yan si Kelona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Canton Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
9: Canton Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Canton Plus Herbal Soap.
0: System pain.
11: Hi, ako si Dan. Isa ka professional doctor. Sa adlaw na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dati kung ako malalis sa system pain para diri-diritso ang trini.
0: System pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! System pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bibili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: X FM.
5: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
6: Ako si Rapaden Fernandez Tornino at Mabigo ni Washington Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nerito Oy sa akon na nagagaan na ₱3,000 cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libo-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang ₱3,000 sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister

0: Wow, guapa ni Guru Ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
0: Oh, gali, diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.

0: that the best you can do?
1: You really are scared, aren't you?

0: Santon Gold Live Testimony.
1: So ani Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
4: Ako si Rapadan Fernandez Tornino at Mabilon Washington Aklan. Nagpasasalamat sa XNN at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani sa mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at kumuti pa yung balat ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Wow!

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Rapagan Fernandez Tornino at Mabigon Washington Aklan. Nagpasalamat sa XFM at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
9: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
12: Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam.
12: Santon Plus Herbal Oil,
11: ang pamahit
12: na all-in-one sa presyong magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako na patunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Rafael Fernandez Tornino at mabigo ni Washington Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM. XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Ako tubig sa lawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
11: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga butika.

0: inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Coffee break na naman?
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Rapadon Fernandez Tornino at Mabigon ni Washington Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani sa mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Cellphone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Anpo, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
4: Ako si Rapadan Fernandez Tornino at mabigo ni Washington Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani sa mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
11: Ako si Sara sa aking kutipan ni Luilo. Ako sa call center agent. Burmig, ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Igbal na dito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na madulang pagsakit ng akong ulo.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bibili sa mga butika.

0: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: FM.
7: Sabi ng boss ko,
8: bawal akong mag-absent sa trabaho
7: dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
8: Buti na lang,
7: lagi akong naka-Santone Vitamin C.
8: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
7: Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, galit. Diri yo.
11: Ah, dali na.
1: Santone Plus Herbal Oil.
12: Opo, si Isel komplikado. Ibalob ang tiki. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
13: Santone Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nula siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Canton Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Canton Gold.
0: Santo Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at pres kung kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa ka selfie.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XF

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa pusod.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg, tapos nag-take po ako ng Canton Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Canton Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Canton Plus Gold.
2: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Canton Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Canton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Canton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Canton Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Canton Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Canton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Pag-assist pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Pag-assist pain.
6: Pagkalang pain.
7: Fast and safe.
6: Yahoo!
7: Assist pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Assist pain.
6: Mabibili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: FM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailaning Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doona nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang pa. Agi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Pili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.
0: System Pain.
7: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na cease the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: System Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
0: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
5: Ako po si Junelli, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Canton Plus Gold, ang mas pinilakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Canton Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil.

0: burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
1: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
3: Ako gali si Lisa. And I'm proud Sister Pain Lisa. The one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
2: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.

0: o si Manong Jude, Jeepney Driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FDA number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: nila. Tumong aking kamay kung may bukol. Binan po ako ng iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong-panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
4: XFM.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Ken Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain.
8: Si Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako ko salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe.
4: Yeah!
2: Sister Pain.
3: Symptoms persist.
2: Consult your doctor.
3: Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
4: FM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
5: Ako nga pala si Herwina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan nyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Garantisado.
1: Maaasahan.
8: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kung sino man doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko makapa na duga o tagid imaw. Kung may bad

0: sa doktor, tambay na nahay operahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, it santon, coffee mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
2: X FM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3
3: para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: System Pain. Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating kung akumulali sa System Pain para diri-diritso ang training.
7: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
7: Ibilis sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agod malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: maliit.
1: Oh, wala na. Bumalik na siya sa dati.
2: Samsung Plus Gold.
3: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Sister Pain.
12: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang mag padula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
13: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ibilis sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: ng all-in-one sa presyong magaan.
2: Salzone Plus Herbal Oil.

0: Plus Gold. Mas pinalakas.
1: I'm retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Danton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
0: Danton Plus Gold.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga pagatian mapahuro may kabulig it paginomit sa Danton Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects sa Danton Plus Cup Mix, may kape kahon, may buong kapa. Rosanto Plus Coffee Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka paranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng

0: Politika. Sister
1: Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Ako tulis sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ginadaan malikawan ka magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
10: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Gold. Maspi na lakas.
1: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala, ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
2: Santon Plus Gold. Ako si Alicia Imardolasa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, hambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Hambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni, at iba pa skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent.
8: Bermigin ako nagkakamigrain bungod sa pulaw sa trabaho.
9: Ibang ganyan ito sa akong sang Sister Pain.
10: Nagsita, sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
11: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Bibili sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ng bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika.
3: FM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diri yo.
6: Ay, dali na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balom Antike. Sumasakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
5: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. E akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga Barkoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: XF.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sensen Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sensen Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Sensen Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Sensen Plus Herbal Oil.

0: Phantom Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Phantom Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Phantom Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Phantom Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Phantom Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Phantom Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Samsung Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Samsung Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Matya ko gid bala ang epekto.
11: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Sister Doctor.
11: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
5: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: XFM. Dati, counting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of YesToHealth Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: X

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
3: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit di akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: FM. Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako na Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloan Laguna. Laging nga CD kaharing gabi matari sumubok din ng Canton Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga kong napakagaling ng Canton Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika Canton Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Canton Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Canton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Canton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Canton Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Canton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako kali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santone at vitamin D3. Pinag-isa na sa

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, sitwar ko ako. Hinahalit ko yung pananakit ng aking katawan, ng aking paningin ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mambibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro may kabulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga klase it kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kape ka guwan, may buong ka pa. Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Mga barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Norma Oda, taga-Tibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Bili na!
5: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Gary, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi batyag ko dahil wala nang kasakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: X FM.
5: Narinig namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen or Pasi.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
7: magaan.
9: Santone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, hirap po ako talaga dito sa akin. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: System pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional doctor. Sa adlaw na akong training, hindi ka malikawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung ako malalis sa system pain para diri-diritso ang training.
0: System pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! System pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FDA number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
5: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
6: Santon Gold Herbal Tea,
5: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
6: Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: XFM. XFM.
8: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella,
9: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
12: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
11: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
12: Siguradong sisiglang pakiramdam.
11: Santon Plus Herbal Oil,
12: ang pamahid
11: na all-in-one sa presyong magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Sony Dilyane ba po? Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, pentacarotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang baybay rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.
3: Wow!

0: oras, mga katropa, sa XFM Kalibo Philippine Standard Time, 8 minutos, mga taliwas, oras at alas 5 sa agahon.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang, exciting na! Exciting!

bayaran niya gawin Luzon, Visayas, Mindanao. Bayaran niya gawin probinsya Itaclan. Banwat Kalibog, good morning! Welcome na karon sa tunyo pagarang kada pagpangalagad. Programang Exciting. Exciting Pilipinas. And of course, nagihapon makaiba ninyo katropang Claire T.I. Good morning! Good morning everyone! May itin niya pagpuro pamati mga katropa sa kitada sa isagahon. Makaroon niya adlat Domingo, Petsa 24. Sa buwan it Mayo, dagong 2026. And of course, sa gihapon, makaiba ninyo katropang Claire T.I. Mga katropa, good morning! Happy Sunday mga katropa. So ibigin niyo ako sa alas sa isa agahon. Makipag-angot ka akong via texting sa numero 0998-591-5186. So mga katropa, 0998-591-5186. Mga katropa, pag-usin niyo ka rin yung mga radyo, live na live, rato niya pagpangalagad, pag ililibas naman niyo official Facebook page. XFM Kalibo 96.5. So mga katropa, live rotten card niyo pagpangalagad sa mga official Facebook page. XFM Kalibo 96.5. Good morning! Good morning, good morning, good morning, everyone! Kamusta? Kamusta rin yung karanya mga pagbugtaw, mga katropa? Or ginaduyog-duyog pa? Kamusta rin yung karoon niya pagburubangon, everyone? Pilipinas. Exciting Pilipinas, mga katropa, sa katalasay sa agawan sa uman. Mago sa karoon sa inyong mga radyo, magililiba magkilita kita sa inyo karoon niya Facebook live streaming. Sa mga official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Sa mga katropa, live na lang. Ratan karoon niya pagpangalagad pagililiba sa mga official Facebook page. XFM Kalibo 96.5. And of course, nato niya pag-welcome, nato niya pag-abi-abi sa mga katropa nato naka-monitor na karoon sa may Kalibo Public Market, sa ating mga vendors, mga negosyante, sa mga manugbakal, sa mga merkado publiko, sa mga mga bakan, sa mga karoon niya pang-orason. Good morning! Good morning, everyone. Good morning. Well, sa atin karon yung mga vendors, mga negosyante for sure. Masako-sako na sa nakaroon yung mga linyada, sa mga karoon yung pang-orason. Good morning. Good morning, good Anna, ha? Sa atin yung mga katropa out there. Well, kutubit magabuti sa atin yung pagpangalagat pag ililibas sa mga isla at Boracay, mainland, Malay. Sa first and second district, ito ito yung probinsya Taclan, mga kagapit kaprobinsyahanan, Kapilugan, Western Visayas. Good morning. Good noon. Wow, good noon. And of course, pwede niya pagpropamati everyone. Sa mga katropa natin yung overseas, Filipino workers, o kung OFW, may pwede niya pag-monitor mga katropa. Uy, download man ka mo ha, XFM Radio Mobile Application. Mga mga nasyon sa makaroon niya pang orason. Sa mga parte at kalibutan, good morning, good noon, good afternoon, good evening everyone. O, download na ka mo sa uman, XFM Radio Mobile Application. Libre malaman rin mga katropa. Kutubit may internet ka mo, kutubit may data ka mo di karoon. You can download XFM Radio Mobile Application. Kaya man, feels like home kung everyday naka-monitor, nakatutok sa XFM Kalibo ka man naman. Kami naman XFM Network Philippines. Well, good morning man sa mga katropa nato nakatutok online. Kay katropang Jasmine de la Cruz. Karamang Jasmine all the way from Riyadh o kung Saudi Arabia. Nakatutok kita na karoon. Ang sa mga katropa natin from Aliputos, Duman Shakla, nagapropamati. Karamang Jason, pasilan Zonio, good morning.
Hey, good morning, ito Anay Mana. Shoutout dito sa mga katropa natin from Alfonso 12, Libacoa. Sa mga katropa natin sa Alfonso 12, ha? Good morning. And sa mga katropa natin sa Barangay Ali Putos naman siya, Aklan, sa kay Leopoldo Martinez Jr. sa Pinoga Martinez Family. Good morning, good Anay, sa mga katropa natin out there. Oras na ito mga katropa sa XFM Calibo, Philippine Standard Time. 18 minutos, makataliwan sa oras alas 5 sa agahon. Uy, standby tuto ka mo mga katropa. Pag-o-istoryahan natin sa ating karunyang pag-ililiba, pagpangalagad. Raya karanga, uy, may nasapuan karanga, patay nga lawas sa may Banwa It Altabas. So, ato man nun niya pag-awistoryahan. Ano rin natabo ka ra? Ano ro sa likod? Itaraya ka ra nga incidente. Nasapuan sa raya ka ra nga parte it nabas. Raya ka ra nga patay nga lawas. Naga-wutaw-wutawon lang. No? Samtang baw sa may Altabas, maningan to, no? Mm-mm. Sa may Banwa Mat Altabas, sang kalaki ging sukob itraya karanga aswang. Standby tuto kamo karon eh. Ato na niya pag-a-oisteryahan. Samtang. Sa makaroon, sa nga agahon, sa ato niya pag-ililiba, o-oisteryahan man naton. Ano ro update itagagat karaya nga impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Madayon pa ihan na mga katropa, pero syempre ginapahayag hasta para June. Hasta pa it Hulyo mga katropa. Mahaba-haba para anak karanga dagagan nun. Samtang mga katropa, standby tutok, ato man niya pag-awistoryahan sa ato niya pangalagad, magkaroon niya gahon. Mga nagapanguna ka nga presyohanan sa may Calibo Public Market. At ano niya pagkatutukan with katropang Larry Boy Roldan. 19 minutos, makataliwan sa oras, alas 5 sa agahon mga katropa. Well mga katropa, standby tutok, sa ato karon niya pag-ililiba, pagpangalagad. Ato na tanan niya pag-a-oisteryahan. Ato na nga pag-atutukan. So, man, standby tutok. Mag-padatin yung mamensahe mga pagtamyo sa numero 0998-591-5186. So, may magkataropa. 0998-591-5186. Oy, good morning, kinaanay niya. So, magkatropa natin sa Barangay Kabayugan, Malinaw, Aklan. Sa Bilong Ibardo, Lasa, Beltran Family. Kay Lola Mami, Lola Linda, Lola Mary. Good morning, everyone. Nagapropamati sa atin karon niya pagpangalaga. 20 minutos, makataliwan sa oras. Alas 5 sa gahon. Well, magkatropa. Magkapanumbalik kita after yan. Makapila ka mga reminders. Kindly stand by.

0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Arthur, bali ko dito po sa Siniloan, Laguna. Po ay laging sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ako na sidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng pananakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating mga karamdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging pananakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Mission next! Marami na ang natulungan!
3: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision X Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Vision X Soft Gel araw-araw. Ang Vision X Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Vision X Plus of Gel everyday makes your eyesight okay.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janet, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations, hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapagpa-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
1: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
1: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang ori ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
0: The Secret of Health.
1: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: oras mga katropa sa XFM Calibo Philippine Standard Time, 30 minutos mga kalimas oras, alas 5 sa gaon. Well, mga katropa sa tunya pagpanumbalik programang Exciting Pilipinas sa gihapon, makaiba ninyo katropa ang Claire Tiad. Uy, good morning, gid anay ha, sa mga katropa natin naka-monitor na di karoon sa mga ninyo mga radyo. Bawag gid anay, temprano pagkat ay nag-burubugtaw na, naka-monitor na karoon sa ito niya pagpangalaga. Good morning! Good morning kay Karapang Dang Villanueva. Good morning sa Bang, una ko sa Banga the Beautiful. Karapang Aljun Derilo Navarro. Good morning sa Ruel and Junior Barbershop. Ang katropa natin from Banga the Beautiful. Karapang Josephine Sistorias Valencia. Good morning from Iloilo City. Uy, good morning yung anay ha, sa mga katropa natin from Iloilo City. Mayong aga, mga katropa. Katropang Jing Jing. Wala ka rin sa Dubai. Good morning. Matulog nga muna po. Grabe kita, Ana. Nag-tugog-tugog po kata. Kung pwede magtugog ng mga katropa, go! Matulog kita. Naduyog-duyog pero ato yung mga katropa out there. Temprano pa lang, nagburubango na, nag-jogging, nagpupanindahan, temprano pa lang, nagbango na. So, good morning. Good morning, everyone. Katapang Leonilo Victoriano Bulia. Good morning from Agnonok Island. Katropang Rex Pelayo. Good morning, katropang Rex. Sa mga katropa nato sa Barangay Yawan. Good morning sa mga pamilya na nauna karon na sa pamilya Taiko. Nagapuro pa mati sa makaroon niya pang orason. Wow, malamig nga agahon mga katropa. Ngani, no? Malamig ro ato niya aga-aga. Although, nag-uwan ba't magamigro simoy ng hangin. Manami mag, ano mga katropa, manami mag katugot. Manami mag pupamukot, magbubalikot o atay. Pero syempre, kita nga rin nga may agahon pagkat, kita nga rin nga may agahon pag may paganawon nyo na syempre, bangon kita ron na magapuro bangon. Karamang Rex Pelayo, good morning. Nagapuro pamati man. Uy, karamang Philips. Philiba Vicente Pamatian. Nagapuro pamati. Karamang Aljo Navarro. Para sa Banga the Beautiful. Good morning sa Ruel and Junior Barbershop. Good morning, gidana ha, sa mga katropa natin sa Ruel and Junior Barbershop. Temprano pa at na nagaburubango na nagaamat-amat na sa anda karon yung mga hikot. Katropang Jasmine De La Cruz. Good morning, Pinas. Ma'am Claire. Nakal sa Barangay Aliputos, Duman, Shaklan. Sana all. Pray na mo na mahuli na do mga ano, do nag-barrel watching from Riyadh, Saudi Arabia. Yes, prayers kumandon katropang Jasmine. Prayers man aton tanan niya mga katropa, mga Pinoy nga makulong ro mga manakaw. Ro mga naga pork barrel nga ro. Sige lang ay may araw rin sila katropang Jasmine. Katropang Jessalyn Pasilan Zonyo, good morning. Wala ka sa Alfonso 12, Libaca, Waklan. Nagapro pamati, gid ana ha, sa mga katropa natin out there. Good morning. Hey, katropa Leopoldo Martinez Jr., good morning. Favorite, guwapang Claire. Sa mga katropa natin na sa Barangay Aliputos, Numan, sa mga katropa man natin niya, Riders Club. Today is Sunday, kagabanan, may mga, ano sa naroon, may mga rides. Charity ride for a cause. So, good morning, everyone. Katropang Arnel Roberto Relondo o na Redondo. Good morning, katropang Claire. For shout out man iya sa Cortez Baletero, amon niya pinalanggaon niya nanay. Kasi nanay Tarsela Roberto Redondo na always nakatutok sa XFM kanina. Oy, good morning, Gidana. Sa mga katropa dati sa Cortez, Balete, Aklan. May ayad niya pag-monitor everyone. Abo kita karangan na ka-monitor sa mga taga-Balete. Good morning, good morning, good morning, mga katropa. 36 minutos, mga taliwan sa oras, alas 5 sa agahon. Well, mga katropa, sa aton karon niya pagpangalagad, sa aton niya pag-ililipa. Of course, Sunday is market day. Ano mga kamusta, kamusta mga nagapangunang mga bakon, mga tinuganon, mga karne. Wala karon sa may kalibo public market. Agad ma, baka pangaman man kamo, di ba? Baka pangaman kung kamusta ro presyohanan. At least ay, bago ka mo mag-outuit kalibo public market, hay, naka budget na rin nyo karon niya mga kwarta. So mga katropa sa Payak Ilinyada, si katropang Larry Boy Roldan para man sa anak karon mga pagsikyara sa mga nagapangunang bakon sa may kalibo public market. Katropang Larry Boy, kamusta? Good morning!
1: Yes, good morning katropang Claire, no? Good morning mga karasato para mga katropang pagpagamati. Iyon man yan kita karasaton para nga kalibo public market para sikiyaro nyo man doon mga kapangunang pamagakon bawa matatawahay ro aton karang atindahan na katropang pair pagi kahit
0: matawo
1: wala masyado nga tawo aga so may yun naman mga isda ay abo man karang mga supplet isda pero masyado matatawahay pang sa makarang pangurason katropang Claire ay siguro ay nga pagamig-gamig ba sa nga mga bagay rin nagbawi-bawi sa brand out nga kahapon niya kahaba kita kamayahan.
0: Ito yung gitaan rin, sa adlaw gitaan rin, brown out, grabe ta na.
1: Kahapon na biya, agahon pa lang, ay galitin kong ro, huguit mga tao ka rin, kung si sa dama nago, sa aray ka lang, kainito ni tatong nga lang, chimpo, ang dugangan pa, try ka lang, brown out, ay, kumbaga, ay, di mo mahambag ro, isipitawa, may nang nagapakamago, may nang, kung sinsin lang nga puno, nagapapanago nga mahanginan yang nga eh, mitsa, sa makara ay maataw-tawahay, no? Atong ka lang, atong ka lang, kalibo public market, pero hindi na rin ay, sige, pag-adlaw nga Domingo ay, dugsuan niya man doon, tapos ka rin, Zimbabwe, at it's just tindahan ay, kurado ay, dugsuan niya man niya, no? Tawo ka lang, mga, atong ka lang, mga, igmanghod, naga, pagpumakal, saan na ka lang, para sa inabas. Pero sa pagsikyar na ton, no? Atong ka lang, mga, isda, aro batuanon kara ang katsiga ingon ay 200 ro per kilo agro tiaw kara nga siya ingon man ay 140 ro per kilo agro ray kara nga pusit ay 160 ro per kilo ag tilapia 100 ro per kilo agro bangos ay may 130 kat mga mentok at tihakon 130 ro per kilo ag may 200 ag may 180 ag sa aloy mata nga 160 per kilo, ag aputo ka nga sa ingon man 140 per kilo, bantagaan ay 260 ro per kilo at bantagaan. Magmamano pag naba eh, try karang bantagaan. Kung nagtaliwan, nabi nga to katropang clear ay sa di makaya sa itong budget. Pero makala 260 lang man do per kilo at unod ka ay bantagaan. Grow ray karang kilo, 300 man do per kilo ay 3 kilo agro danggit ka nga may umaintok na 300 ay kat dagag ko ay 400 do per kilo agro pasayan man nga mauintok 350 agro dagag ko ka nga 450 do per kilo agro tangigi nga 450 man do per kilo ay tangigi agro ka nga sulig nga 280 per kilo agro bisugo nga 280 man agro tahong ka ra katsil nga tahong ay 80 ro per kilo agre ka nga tilanga nga mauintok nga 120 at mugag ko nga nga 200 agro liwit ka lang nga 250 man do per kilo ro bukawon 200 ro per kilo ag batog 160 man do per kilo agre ka nga gusaw nga mauintok kay 160 ag katdaw di agto nga ay 200 man do per kilo ro marot 160 man do per kilo it marot agro palit nga lang siya ingon ay 120 ro per kilo agro gurayan nga 200 ro per kilo ag 160 nga ra nga assorted ag sa sangato sa ray kara nga bilong-bilong katropang clear nga nay abo kitang mapilian nga isda sa makara abo man nga barato ag abo gid kita nga mapilian nga ni ay atong kara nga ibang hoday magkamatama din pang panindahan eh sa ray pa nga matawkay paro tindahan ag buot masyadong mainit Ganay magamatamat at dugang lang mano sa mga tinuganon man ay roham sakara 100 man ro per kilo, agro tagong karang 80 man per kilo, ampalaya 80 man per kilo, pitsay 120 ro bandel, agro kalabasa karang 70 ro per kilo, agro pakpit nga 80 per kilo, agro labanos ay 80 man per kilo, at labanos kamatis karang 60 per kilo, buya 130 ro per kilo, sibuyas 80 lang man per kilo, agro bawang karanga 140 per kilo, repolyo karanga 60 per kilo, carrots nga 150 per kilo, patatas nga 90 per kilo, agro ubod itniyog karanga 70 per kilo. Pero yun nata sa mga tinungan nun, nagdugang lang manok sa karne karayat manok nga 45 days ay 200 ro per kilo, agro cut native karanga manok ay 380 ro per kilo, ag sa karne at baka matay 400 matagihapon ro per kilo, agro karne at paboy ay 320 ro per kilo, ag may na nga 300, ag dipindi sa pisto ay ina lang, utana kita sa anat na barang ato kay ina ay nga pisto ay 320 kita randa nga kilo at re karanga anda karanga karne at baboy katunod. Ano mas mamahal sa may anang ka-aping nga ito nga nagahutik-hutik ay 300 dito rin per kilo ka rin katropang clear. Ano ay huwag kita ka pareha sa loan na karang nga presyo.
0: Mga mantika na ito, ano, syempre may mga rollback ro iba no, sa mga petroleum products. Ay, sa mantika na ito, may mga pag-ano
1: sa mantika, man? Sa mantika, bika simang gaman ay randa karang nga per liter ay nag-110 ro per kilo karayat anda karang mantika ay kung nagkaliwan na bingatong ano 100 karang anda nga per liter ay pero kahapon na binagbaka kita kahapon ay 110 ro anda karang per liter itre karang mantika ag saray karang anda karang sudan kat sakto abing aron ay 20 utangan ron 20 ro tag sakto ba ang aron niya ana ito ano sukatan ay 20 karon ro sang kamakaron 20 pesos pero ag nabaw man oy like ko nagtaliwan niya to nga umabot gyud ang ani mo ret 130 120 dipindi man sa ray karang pisto ay yun, umabot gyud man pero sa makaray sa nagnabaw man mayo naman niya ni nga mabakan gayat 100 ro per liter. E try ka ng mantika, katropang clear. Siguro ay disdiretsyon doon sa pagnaba. Kasi nagtatawahay
0: yun. May nagtatawahay yun man, ano eh, petroleum products, ro, presyohanan. So, basi nagnaba man sanda.
1: Ano yun, una ro na, may pagnaba yun man, gid. Pero, ro, pangutana eh, iba ka rin ay mabalik pa man na, sir, sa ayhan sa dati, baga. Pas like it, gasolina nga ra, grabe nga, pagtilinaas. Tapos ay, pero pag naba ay pila man lang pero pag naba basta doon niya pangutan na kung magbalik pa baga sa dating presyo pero rin karang petrolyo kasi grabe rin pag taas ay kaya wapangani naga alin-alin baga rin pag naba katro tankler ay pero una uman rin karang last week ay nagtaas yung man it pilang piso na itong karang gasolina samantala nga nga wapang nagbalik baga sa normal dating presyo. Ani ay doon doon nga pangamuyo ang gapon ag ano raton karang nga magnaba gapon ro aton karang nga pamagapon ay aton karang nga aton karang mga swildo ay wag ataas ag raton karang nga pamagapon ay sigidas nga pagmilinahal ngani ay sakto ang git katropang clear no ngani ay sige nga laban niya habang habang may buhay ay laban niya git kita ka.
0: Mm-mm.
1: So, doon na rin, no? Katropang clear, no? Update yun, makaroon niya sa aton karang Kalibo Public Market with Christian Villanibar. Ayaman si Katropang Larry Roldan. Ito si PM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
0: Oras mga katropa sa XFM Kalibo Philippine Standard Time, 46 minutos. Mga katropa sa oras, alas 5 sa agahon. Dapat yan natin report ni katropang Larry Boy Roldan direktamente sa may Kalibo Public Market. Doon kita ka nito mga katropa, masubo-subo sa atin karang sitwasyon. Kabuhay magbalik sa normal. Dati, well, this is the new normal nga ni ginasinganan. Ayaw doon, new normal. Sa mga presyoanan sa may Kalibo Public Market, mga essentials. Mga presyoanan sa essentials, mga nagapangunang bakon. No? So, kabuhay magbalik sa dati. Pero kung magtaas, grabe, kadasig-dasig. Pero kung magbalik na sa dati ro mga presyohanan, kabudlay mga katropa. Pero hindi aton ko niya ginaburubantayan, ro aton ko niya ginaabang-abangan, hinuno. Hinuno pa magbalik sa dati karang presyohan. At the same time, nag-amat-amat na ita, balik sa dati, ano, presyohan at petroleum products. Sa mantika naton, may paghuhugag sa gihapon. Mga nagapangunang bako, mga tinuganon, mga karne, nga gina-transport pa. Mahal sa gihapon, mga katropa. Doon doon ginabantayan nato. Siyempre, pero iba nato niya katropa. They can't afford rusang kiri nga lang nga paghugag sa presyohan at karne, tinungan on. Haman, naghugag, naruanda nga sweldo. Wa man. Naghugag, ruanda ka niya ginabuat source of income para maka-adjust sa mga pagmahal at mga nagapangunang bagakon, di ba? So, doon man lang doon, ginakasubuan naton all the time nga may pagtaas at mga nagapangunang bakon. Sige, das ruti ginaas, roato niya sweldo, wa man it pagtaas, di ba? Ayawan kita at hinugat, mga katropa, o kung adjust, ayawan kita at yagas sa mga presyohan at nagapangunang bakon. Kumbaga, hay, tayo lang lagi ang nag-a-adjust. How about them? Pero sige lang, may karma man o mga katropa. May karma man kitang ginasinghan. Oy mga katropa, 49 minutos mga talawa sa oras, alas 5 sa agahon. Good morning, gidaanay ha sa mga katropa natin. Kirapang Joseph Candido. Nag-monitor sa atin ko niya pagpangalagahan. Kay katropang Arnel Roberto Redondo. Good morning, katropang Clear. For shout out, iya sa Cortes Balete, ru amon niya pinalangga nga si Nanay Tarsela. Good morning, gidaanay ha sa mga katropa natin sa barangay sa may sinda. Cortes Balete Aklan. Sabi ko niya Redondo family. Good morning. Happy monitoring everyone kita kay Nanay ano ha. Nanay Tarsela Roberto Redondo. Nagapropamati. Good morning. Kay Mama Meds, Mama Medina Beltran Tia sa barangay New Busong Mercedes Village. Nagapropamati sa mga niya pang ulasan. Good morning. Katropang Joseph Candido, good morning. And kay katropang Margie Oleo, nagapropamati sa atin karon niya pag pangalagad. Good morning everyone. 49 minutos mga taliwan sa oras, alas 5 sa agahon. Well mga katropa, para yan ay karang portion ni hatod na ni Katanit Santon, Gold Herbal Capsule. O sa mga nag-uuso di karon it, ano ha, it, pang support sa anda karon yung mga immune system, iyan na kamo sa Santon Gold Herbal Capsule. Pang pabaskog mga katropa at immune system. And of course, makapalikaw kinyo sa pagagit, hypertension, heat stroke, and heart attack. Mga katropa sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Highway Mangosteen, Ampalaya, Malunggay, Garlic, and Spirulina. Ginapabasko, groatan ka rin ngayon niya sa gawas aga, resistensya. Ginabuligan, roatan ka rin kagawasan. Agad niya makaangkon, itap, healthy digestion. Okay na. Maayos nga, panunaw, it pagkaon. Ginabalansa, roatan niya blood sugar. Ag nagabulig suporta sa tagipusuan. Mga katropa, Rosendo Plus Gold Herbal Capsule ay manggaranon sa antioxidants ag nagaprotekta sa pagkasama dit selula sa kagawasan. Mga katropa, Rosendo Plus Gold Herbal Capsule ay produkto Tiesto Health Incorporated 100% Herbal Extract. Mga katropa, Aurora Palosanton Plus Gold Herbal Capsule ay produkto Tiesto Health Incorporated, available in all leading drugstores nationwide, particular sa Mercury Drugstore, South Star Drugstore, TGP, at Generica Nationwide. So mga katropa, Santon Plus Gold Herbal Capsule for healthy body and stronger immunity. Oras mga katropa sa XFM Kalibo Philippine Standard Time, 52 minutos. Makataliwan sa oras, alas 5 sa agahon. Ano ra? Putot lang wakata. Ano ro putot? Aman ka.

Ramil o kung una karon sa Belgium kay katrapang Ramil Vigo. Good morning kita na katrapang Ramil. Uy, sa mga katrapa natin sa Malinaw, good morning. Happy happy monitoring kita na mga katrapa. And of course sa mga katrapa natin sa barangay New Buswang, Mercedes Village, Bilogan, Lau Flores, Polmones, Ligayo Family. Good morning everyone. Kay Lola Deeds, for sure, on flick na naman. Red na red na red. Nagkarang lipstick. Samtang nag-apro pa mati. Sa mga katropa natin, nag-apro pa nga sa makaroon niya pang orasyon. Nag-higop-higopit ang nakaroon niya. Kanamiton niya kape, kainit-init niya kape. Siyempre, yan ang kamo sa Senton Gold Coffee Mix, mga katropa. Senton Gold Coffee Mix, ay purong natural niya klase kape o white side effects. Mga katropa, Senton Gold Coffee Mix. Katropa ro Senton Gold Coffee Mix, ero kape nga buko niya makmanami ro lasa kundi makabulig pa sa imo nga kalawasan, makapabaskog sa resistensya o white side effects. May santon, malunggay, spirulina, garlic, mga natural nga sangkap nga makabulig contrast na kagayon nga niya bagatian. Mga katropa ro Senton Gold Coffee Mix, may glutathione na collagen para sa makinis ag manami nga panit. Mga katropa, Senton Gold Coffee Mix, high producto Yes Health Incorporated, available in all leading drugstores nationwide. Agod niya, produktibo kamo whole day. Apisar nga ginaduyog-duyog o kung kuwang kamo sa tuwog, what ginkaon. Senton Gold Coffee Mix, rusabat ka mga katropa, agod niya. 100% niya productive sa gihapon, makaroon niya adlaw it Domingo. Mga katropa, Senton Gold Coffee Mix ay available in all leading drugstores nationwide. Pwede ba ninyo mabaka sa Mercy Drugstore, South Star Drugstore, TGP, ag Generica nationwide. Mga katropa, Senton Gold Coffee Mix, for sure, satisfied yid kararo inyong karang karanga pag crave it kape. Sa mga coffee lover out there, Senton Gold Coffee Mix, may glutathione na collagen sweetened by stevia. Magkatropa, sa kape pa ang dapat mag-invest na kamo, may pang panami it ikaayong hawa sa Senton Gold Coffee Mix. Magkatropa, aro Senton Gold Coffee Mix, nagkape kagon, nagnami para imong kagawasan, nagwapa ka pa. Well, mga katropa, sa tunya pagpangalagad pag ililiba 55 minutos. Makataliwan sa oras, alas 5 sa agahon. Standby tutok, mga katropa. Sa masunod ka ng programang Bullseye Sunday Edition. Of course, yung mga updates sa mga nagapangunang balitaan. Iya sa tunya pungsod Pilipinas, probinsya Taklan, pagatutukan nun sa mga masunod niya news and public affairs at XFM Kalibo. Kamusta? Kamusta na? Uro pag-usad it, raya ka lang complaint kontra kay Vice President Sara Duterte. Kamusta na ro impeachment complaint? May pag-usad? Magadiretso? Or ano ram, puro delay? Doon do mga bagantayan, mga katropa. Iya sa ato niya, probinsya Taklan. Hamba ko nga ni, sa bilog nga pungsod Pilipinas, padayon taan na mga nagakinatabo sa pihakit impeachment complaint, mga katropa. Mga nagadusot drugs, illegalidad. Mga enagadusot illegalidad, padayon sa gihapon niya ginatugis sa piyakit mga national issues, national problems, mga katropa. And dapat lang, di ba ga? Dapat lang nga tutukan sa gihapon ng mga nagapangunang problema sa aton karon niya banwa sa piyakit mga nagakinatabo national. National government nagakinatabo, ga kalisod, nagakin

0: talaga mo. So dapat, I don't know sa ibang banwa, sa ibang probinsya, kamusta sila. Basta iya sa probinsya Taklan, padayon ro mga operasyon. Kung siin, suno sa Aklan Police Provincial Office, padayon ro ang mga operasyon at pagtutok sa mga nagadusot ilegalidad, mga krimen. Iya sa ato niya, Banwat Kalibo, Provincia Taklan. Padayon niya, ginatutukan. And, ama ko ano yung mga katropa, hindi dapat na makompromiso eh. Hindi dapat makompromiso mga naga major problems sa ato niya kabanwahanan sa Provincia Taklan, mga kabanwahanan ag probinsya. Sa bilog na pungsod Pilipinas, hindi dapat na makompromiso sa pihakit national issues, no, mga katropa. So, makaroon, iya sa ato niya, Banwat Kalibo, Provincia Taklan, nagapadayon na rin mga problema. Nagapadayon man rin operasyon ang pagtugis sa mga problema nga ra. Padayon o pagtugis sa mga illegalidad, illegalista. Dere-derecho, no, natupang da ninyo? Kung natupang da ninyo, dere-derecho rin mga operasyon sa mga salot nga ra, kontra sa mga drug pushers, drug dealers, mga katropa. And of course, sa mga maoy, grabe yung mga maoy, and mga nagahupot, illegal nga droga, o kon illegal nga armas, rather, no, mga katropa. So, ruyon do, sambilog sa ginatutukan, ginapasanyog, it ato niya, Aklan Police Provincial Office. Matugis tanan ro mga illegalista sa pihak it national issues. Doon do dapat karon ginatutukan nato mga katropa. How they perform? Paano nag-perform do iya sa ubos sa pihak it national issues? Mga nagapangunang problema national. So doon do atong kanya ginabantayan mga katropa. Oras natin mga katropa sa Pilipinas, alas 6 in punto sa agahon mga katropa. Standby tutok pagit ka mo mga katropa. Ano ro update? Ayhan, magpatigayon pa it post-mortem examination o kun. Raya karang examination. Para matumod ro, ano gidman ro, ginkamatay itsang kayaki sa raya ka ng Banwat Altavas, o kon. Nagapate ro pamilya nga, o wait, foul play. Standby tutok mga katropay, sa mga masunod niya, News and Public Affairs at XFM Kalibo, aton ro niya pagatutukan. Kamusta, pagid? Raya ka nga, aswang sigon, kuno. Bao, aswang talugin. Kamusta? Naalin ka man niya raka, tropang Claire. Kamusta raya ka nga vlogger? Siyempre. Kamusta raya ka nga vlogger nga ginsugod sigon, ginaaligar. Ginsugod itray ka nga sangka aswang sa Banwa it Altavas. Stan may tutong mga katropa, mga duga nga detalye karon sa mga masunod niya programa it XFM Kalibo. 1 minutos, mga taliwan sa oras, alas 6 agaw. Good morning, karapang Arnold Altivo from Corona del City. Good morning. Happy, happy listening. Happy, happy monitor. Katropang Randy Santisas, nagapuro pa mati man karon. Good morning, everyone. Uy, sa mga katropa nato na sa uman, nagapuro pa nga pinas sa makaroon niya pang orason. Good morning, mga katropa. Dapat ay start your day with the right cup of coffee. Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, o kung Santon Coffee Mix ay perfect. Kita na mga katropa rin yung agahon, inyong adlaw with produkto iti Esto Health Incorporated. Mga katropa, wag nagit kita at oras. 2 minutos makataliwan sa oras, alas 6 agahon. Thank you, thank you, thank you so much sa pagtutok, sa pag-monitor, makaroon niya agahon, makaroon niya adlaw, it-domingo sa ito niya programa. Of course, sa mga katropa nato, nagapuno, puro panindahan sa makaroon niya pang-orasyon. nagapangumpra na. Good morning mga katropa. Temprano pa ga. Manami rin niya temprano pag nagapangumpra na kamo, nagabubaligya para man niya iwas hassle. Iwas gutok mga katropa. Iwas sa pag-piot it mga pagdagsa it mga nagapamakangman. Una ka sa Kalibo Public Market because Sunday is market day. Sa mga nagasimba ha, good morning man. Of course, temprano pa ang karay, nagapuro pa haom na yung nagasimba, ruiba, nagajogging, ruiba, nagapupahugas, abaw, gidana. Good morning mga katropa. Ano man yung mga ginakasakuan sa makaroon niya pang orasyon? Ano man yung mga aktibidades sa makaroon niya pang orasyon? Makaroon niya morning. Good morning, good morning, good morning everyone. Mga katropa, thank you so much. Trash, grabe. 3 minutos makataliwan sa oras alas 6 agahon. Mga katropa, bantayan, standby to talk. Sa masunod niya programa, Bullseye Sunday Edition with katropang Arier RR Colas. Standby to talk mukhang sa mga masunod niya mga balitaan with katropang Arier. Thank you so much everyone. Sa pagtutok ako, nasa alas 6 agaw, magkaroon niya adlaw Domingo, magkaroon niya agaw, magkakilita man kita kara, magahilibate, in aga adlaw it Lunes, sa mga iba pagid niya programa, it XFM Kalibo. Mga tropa, naging ka-partner naton, Kabulig Technical Side, katropang Zipril Kit Palmon, sa nga ganit ato niya station manager, katrapang Jen Allen Escanio. Sa ato niya general manager, Sir Edwin Garin. Sa overall supervision, it ato niya ever generous. Sa malo mabot niya, Chief Executive Officer, Dr. Remy Lituoy. Ako man si katrapang Claire Tian, niya nag-aiwan kinyo tanat, may tanya gahon, keep safe everyone. Happy Sunday, mga katropa. Yamang ron sa programang Exciting Pilipinas it XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo. Good morning
1: XFM. Mga katropa, exciting dito.

0: panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X-F-M. X-F-M. Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badahor. Sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko. Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Karin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
3: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay masakit. Tambay ko. Hay kung may pakupos lang. Kung pwede. Pero yun lang. Hay uwa. Gid ko no. Sis ko no. Hay nag-uli ako. Nag-inom ako. It Santon Coffee Mix. Hay naduwa. Tagrato nga. Bukol nga. Parang hulin yun imaw itbahong. Di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko. Mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
7: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
9: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagdugin sa nawat na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
4: XFM.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: oras, mga tropa, alas 6 sa 17 sa gahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusat! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Pusat! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM Pusat!

0: Raya-raya jagahon Banua Karatka Libo. Good morning, Probinsya Itaklan. Ayong aga Western Visayas.
1: Pusat!
0: Kamusta ba katropa raton ka nga plastada? Daw makaroon ka nga adlaw it Domingo. Daw pizza 24. Sabugan karat Mayo dagong 2026.
1: Pusat! Pusat!
0: Aro iba ka rin ka ton samtaraga tutok ka. Nag-kapi-kapi. Nag-preparan at daya karon niya pamahaw. Dari ba na ito nung nagkaroon niya mga igmang hod? Amat-amat karang nga nagabunyag, no? Sanda karang mga pananom?
1: Pusat! Pusat!
0: Dari ba kara? Amat-amat nga mga sugod man sa simbahan? May mga ginapanawan, no? May mga ginakasakuan. Ari bakara nagimuta pagang. Bagong bugtaw katropang arar. Jogging ribane kara, stretching stretching ya. Apaw dat unatan na net daya karong akugat ugatan. Oy, tinda makara ho. Oh. Sa ton karaga Kalibo Public Market. Masako-sakor plus tada ita aton una karon nya mga negosyante. Aton una karon nya mga negosyante karon nya mga mahugod. Good morning.
1: Good morning.
0: Sa aton karaga temporaryo karon nya Kalibo Public Market. Gasta makara wag yapon na silo. Wat klarong pag silo para sa bag-o karaga Kalibo Public Market. Kay maragawa nga yung iba na ito nung nagkaroon yung mga igmang hod. Ay bilang bisis na ra, mga katropa. Noong nga ginareklamot aton karoon yung mga vendors o na. Nga mana katropang RR. So, kung February pa nga ni dapat tapos siya hasta magkaramat sa tingga at agyapon. sa mga bago na ito, yung nagatutok, nagapamati, magkaroon niya agahon. Sa mga nagabantay, itdaya, karaga mga balita, nga ito, karaga mga pag-iistoryahan. Ay, bantay ka mo mga katropa, ha? Sa hindi karabag buhay, igabasyada na ito kinyo. Raya karoon niya update sa ginapatigayon, karaga palarong pambansa 2026. Kung sa siin, hinahiwat pa karon una karon sa Agusan del Sur. Mayaton karon niya mga atletang aklanon. Raya karang ginadaga magkararong Western Visayas sa raya karon niya palarong pambansa. Particular sa aton una karon niya kickboxing ha. Alin pa sa Kamaligan National High School. Una karon sa Bataan. Agree ba karon na karon sa CVI at atreses. Agi na pang 100 anda karon niya coach trainer ni Jomar Danula de la Cruz. Standby toto kamo karon ha. Dungog it aton karang probinsya. Na ita raya karon niya aklan. Hindi ka magbuhay pagkipag-angutan aton ron imaw mga katropa. Hoy, bantay man ka mo. No, sa aton karaga pag-istoryan para man sa aton karaga balita karaga lokal. Posible mga katropa no, nga pagkagunod aguat sinyalis kara nga foul play ro nakitaan karaga patay nga gawas nga nagapagutaw-gutaw sa ilog ita sityo gisi ora karon sa may barangay Ujong Banwa Karat Altabas
1: Pusat
0: sa piyak pagid karaga bahin nagpahanumdong rong National Bureau of Investigation sa pagpasugot no it sinado sa mangin kakugangan, itanda karaga pag Illinoisoy. Kay Senator Ronald de la Rosa.
1: Busay!
0: Angot sa nagkaraga pagtakas. Gamay una gani karang Warren Alvarez. Alin sa International Criminal Court. Ay ginabantay-bantayan remote daya karang NBI mga katropa. No, angot sa raya karang Aris Warren. Para kay Bato de la Rosa. Ah, grabe ron experiensahan naton karang kahapon ha. Sa raya karang magapnagon. No, brand out. No, kahapon. Umpisat alas 5 hasta daya karang alas 6 it gabi eh. Bertero brand out. No, riba na ton karang maigmangod sa guwago na gapahilay-hilay. Hindi nakatugog sa sugod itanda karang panimagay. Bansa kinalitson gid no, sa sugod. Grabe ka init kahapon ha. Ayaw ka, inside ba na itong trabaho at akil ko? Kung may mga, once ka may mga clearing operation, siyempre, no? Natural mga katropa. Kung ma-brand out anay. Oy, oras na ito na alasize by chinko na magkaroon ka rin agahon. Okay-okay, raton ka rin panyempo kahapon. Oh, grabe rong silak. Pero sa may part, itaya ka rin Angeles City mga katropa. Mabaskog nga hangin, no? Randa karang na eksperyensahan. Wala karon sa Pampanga. Bangod sa daya karang severe thunderstorm sa lugar. Grabe ka baskog rong hangin. Or na eksperyensahan. Itato no na karon yung maigmangod sa Angeles. Hangin agraya karang pag-ilinugan. Madya may magyot ana mga katropa ito kahapon sa lugar. Okay, no? Harana, isikyaron ta na iro dagagan magkarat aton karang DOST Pag-asa Metro Manila. Angot sa na-experyensahan magkara, no? Nga panyempo, makaroon kara nga adlaw. DOST Pag-asa Metro Manila, sa weather update, standby.
2: XFM Weather Update.
0: Weather Update, DOST Pag-asa Metro Manila, go ahead.
3: Magandang umaga. Narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Linggo, May 24, 2026. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan yung low pressure area na minomonitor natin sa loob na ating Philippine Area of Responsibility ay nag-dissipate o nalusaw na nga. Gayunpaman, meron pa tayong isang low pressure area na minomonitor at kanina alas 3 ng madaling araw ito ay huling namataan sa layong 2,195 kilometers silangan ng Southern Mindanao. Itong low pressure area na ito, nananatiling mababang tsansa na maging isang ganap na bagyo in the next 24 to 48 hours. Gayunpaman, yung kanyang trough extension ang nakakaapekto sa Mindanao at nagpapaulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Maliban nga sa low pressure area na ito, wala na tayong ibang minomonitor na low pressure area o bagyo na nasa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Para naman sa lagi ng panahon, ngayong araw, inaasahan nga natin sa lugar ng Palawan ay magiging maulan, dulot nga yan ng trough ng low pressure area. Para naman sa lagi ng panahon sa Metro Manila at sa ating nalalabing bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin, may mga tsansa pa rin ng mga thunderstorms lalo na tuwing hapon at gabi. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng thunderstorm advisory kung kinakailangan. By tomorrow or Monday, inaasahan nga natin maulan pa rin na panahon sa may Palawan area. At pagdating ng Tuesday, posibleng sa Southern Palawan na magiging maulan. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay posibleng from 26 to 35 degrees Celsius, 27 to 39 degrees Celsius sa may Tugigaraw at 27 to 33 degrees Celsius naman sa may Legazpi. Agwat ng temperatura sa may Tagaytay ay 24 to 33 degrees Celsius, 19 to 25 degrees Celsius sa may Baguio at 26 to 34 degrees Celsius naman sa may Lawag. Agwat naman ng temperatura sa Puerto Princesa at Calayan Islands ay 26 to 34 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan nga natin na yung trough pa rin ng low pressure area yung magpapaulan sa lugar ng Mindanao, Southern Leyte at Eastern Samar. Kaya ingat lalo na sa mga inuulan ng mga nakaraang araw pa sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Para naman sa lagay ng panahon sa nalalabing bahagi ng Visayas, asahan nga rin natin yung partly cloudy to cloudy skies condition at may mga chance ng mga localized thunderstorms. Although sa may southern part nga ng Visayas area, posibleng mas madalas yung thunderstorm occurrence. Inaasahan by tomorrow, same weather condition pa rin, same pa rin yung areas na papaulanin ng trough ng LPA sa may Mindanao pa rin, Southern Leyte at Eastern Samar. And then pagdating naman ng Martes or Tuesday, posibleng sa may Mindanao area na nga lang magpapaulan itong trough ng LPA. At pagdating ng Wednesday, posibleng maging maulan sa western section nga ng Mindanao. Kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. Agwat ang temperatura sa may Cebu ay 26 to 33 degrees Celsius. 32 degrees Celsius naman ang pinakamataas sa temperatura sa may Iloilo at Tacloban. Agwat ang temperatura sa may Cagayan de Oro at Zamboanga ay 24 to 32 degrees Celsius at 25 to 32 degrees Celsius naman sa may Davao. Update sa heat index. Kahapon nga na itala ang 43 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila at ang pinakamataas na naitala kahapon ay sa may Sangli Point sa may Cavite kung saan ito ay umabot ng 48 degrees Celsius. Ngayong araw, tinataya ang 43 to 44 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila at ang pinakamataas ay posibleng umabot sa 46 degrees Celsius na heat index sa may Dagupan City, sa may Pangasinan, sa may San Ildefonso, sa may Bulacan, sa may Sangli Point, sa may Cavite at sa may San Jose Occidental, Mindoro. Para naman sa lagay ng ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay ng ating bansa. Sa Kalakang Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:27 ng umaga at lulubog ng 6:19 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng PAGASA. I-follow at ilike ang aming X at Facebook account, DOST-PAGASA. Mag-subscribe din sa aming YouTube channel, DOST-PAGASA Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Veronica C. Torres, nag-uulat.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Thank you so much no sa aton kargadisti PAGASA sa Metro Manila. Oy kay Melvin Salva no nagapinamati makana good morning shout out kuno nakaron sanda sa may Antique kay Tonton Salva no kay Mark Anthony Hada Salva no gaon pa ba nagapanglimpyo makaratang kay itbaboy. Abogid niya salamat kuno. Good morning gid ha. Nakaron sa kwan Antique no nagapinamati kay Jana Barrientos Anipan. Yes, good morning gid. Nagatutok man magkara sa aton kag pagpangalagad kay Jasmine De La Cruz sa Lipotos naman siya. Sana mahol na ang watching from Riyadh, Saudi Arabia, no? Good morning, Jasmine, no? Kay Filiba Vicente Pamatian, yes. Una karon sa New Washington. Yes, good morning, no? Nagatutok sa aton karagapag ililiba makarapag. Oras, mga katropa! May alas 6:32, no? Magkaroon ka rin agawin. Haranay kita. Tawang tanay, ita daya ka rin ligwa. No, raya ka rin ginapatigayon ka rin palarong pambansa 2026. No, una makaroon sa Agusan del Sur. So, may mga atleta kita nga mga aklanon ka ra. No, sambilog ka ra, raya ka rin mga atleta ang kickboxing na to. Alin sa nagkasari-sari nga mga eskwelahan. No, at recess, CVI, una ka rin sa may Banwa Karatbangan. Of course, no, sa Kamaligan National High School. So pag-angutan natin magkara, ro anda kara nga coach, trainer, no, nga si Sir Jomar Dadula De La Cruz, mga katropa, no? sa Raya Karanga mga atleta naton karanga klanon bukan tat update no sa Raya Karanga preparasyon nanda no makaron nya ginapatigayon karanga palarong pambansa. Sir Jomar, good morning.
4: Okay, katropa, good morning.
0: Pasinsya gid, medyo agahon pat anara. Ito, timprano po matood. Sir, para mabatian man, it aton karagawang mga igmangod, karagawang mga aklanon, kamusta ro mga preparasyon ninyo na makara no? Sa ginapatigayon karanga palarong pabansa?
4: Sa makaroon sir, ay so preparasyon natin yung nasa ano yun, sa almost 90% yun man. So, ando na, pagkakaroon na, kung pero kung makaroon iya, pero situation ay manami ro ng preparation ay
0: Agusandarso. Unang-una sa tanan, mga pilambilo nga na isandara pag-abot sa kickboxing?
4: Sa atong kickboxing sir is ano, ayang Lucy Bilog atong nga atleta coming from Aklan.
0: Grabe ta, maabot ta. Oo, medyo inugan taga-Aklan do kickboxing nga ra.
4: Diyan bro, ano ka ito eh, diyan dumanami na yung tawag ka ito na yung tawang dito tayo dya. Isang especially puro aklanan at let ang gano'ng proses ng kickboxing.
0: Well, first time ninyong maka-intra no, sa Dayakarang sports?
4: Okay, actually sir, do kickboxing right is this will be the first time na din ginahampang imaw yung palarang pambansa as demonstration sport. So, mag-urang sport sa Dayakarang makaroon.
0: Okay, oo. So, grabe, kamusta ro ang dakarang training, manut at buhay ang dakarang training? Kasi bago umabot sandara, no, bago randang hampang una, no, may training man sanda, pero bago makaabot una sa Agusan Dilsor, may training pag isandaya.
4: Yes po, katropa. One month before kami nagbanaw, may training kami. Naka-in-house training kami sa Camaliga National High School. Iba na mga coaches sa Piron, of course do, atin yung mga athletes. So, pag in-house training natin ina ay nag-hard training din kita nga rin para prepared ba kita pag-abot niya sa Agusan del Sur. Tapos pag-abot niya rin ay sangkiri lang din niya conditioning. Nadalo sa sangkiri at sa makarang tempo ay nasa conditioning stage lang kami.
0: Pero kamusta raton yung mga kwan atleta makara? Medyo ibaro timpo siguro na. Una man makaroon si sanda ka nga training. Wa mata at sanda at may mga adjustment man ang around?
4: In the first, you know, in the first week nga rin naman ay may some sort of adjustment kami because pag-abot naman iya ay grabe yung ginataro init. Ibaro index siya compare sa aton una. Pero makaroon timpo, 3 days nga rin ano nga rin. Basta makaroon, ay nag-inwan-uwan. Yeah, makaroon yun yung mag-ugaw. Ang taga-agahon ay nag-asaw-asaw naman. So, naka-adjust naman dito at yung mga atleta when it comes sa temperature. Yeah.
0: Well, aro disiplina, gidro, anda ka rin yung pangibabaw makaroon?
4: May doon gidro. Ang sulo, pinaka-una nga, binaturo ka daro word nyo nga disiplina. Kung wala sinya karoon ay malisod nga makaabot iya.
0: Yes, correct. Oo. Sir Jomar, no, na yung pilar mangin kontra nanda, basis anda karang line-up?
4: Sa ano parcel na kung nga nakita, kung apang sir, doon sa region doon may entry sa kickboxing, medyo mabo-abo. Although first time yung maw, ay abo man di ako nag-participate siya.
0: Well, dayang nga mga atleta matana naton and randa ka nga maging kontra, experyensado man ra, no, sa naga-maghalin, sa naga-sari-sari nga mga sportsman bag nagsugod doon sa kickboxing.
4: Oo, preparado gito rin katropa. Hindi man sila rin magsukog sa dihampang kung wala sa nagpreparasyon. Iba kung dahil naka-set up, gusto na atleta. Bago mag-agay sa palarong pambansa. Iba kanda naghahampang sa kickboxing.
0: Okay. Pag hinambag tabi nato niya kickboxing abingara, no, nakikita ito niya mga igbanghod baga nga una kita ro inumok si Kibaga, no, siyempre, dahil kita ro sa bilog bansa anda kara nga ginabantayan. Ano ro pinagkaiba sa mga nakikita nanda sa TV nga kickboxing agraya kara nga sa deep-ed niya mga hinampang kara sir?
4: Okay, rato niya kickboxing sa deep-ed, naging adapt deep-ed, ay ano malang atin nga rang kickboxing, point fighting malang ro, andang hanpang. Kung baga, makapuntos, top down it reset, tapos ano madaling fight naman dahil. Subukan mo yung continuous fight like Taekwondo, yung wish yung continuous the fight.
0: Ay, pag okay.
4: Pag score, pag gagpok,
0: pundo. Ay
4: pundo. Pero what at armor? Then, ato niya ano, iba ka na. What armor imaw, tapos pag punto, top down imaw.
0: So meaning, uwag it, maskin, kwan, groin guard, mamakarawin bagang araw, uwag it, maliban sa mouthpiece.
4: May mouth guard kita, may atong headgear, groin guard, may foot protector man, kung baga ka, foot protector nga rin, medyo, ano mo rin, binabutan mo sa sakin, medyo, para hindi man masyadong mabasugro intact niya, igaw nito.
0: Okay, basta armor yung gedro, okay. Okay.
4: Pero dahil yung system ay only in that head, pero pro kickboxing ay iba sa ibang mata outside that head dahil may continuous fighting mata ino nga pambuwa diba yung mga away pero ay stop diba yung mga kumakapunta tapos ay fight yung madaya.
0: Okay, oo. Sir, dayang mga atleta nga ra, sinta nagagaling rin nga ra? Anong mga eskwelahan?
4: Itong atleta nga ra, gintili ko from, coming from the different schools sa ato niya, no? So, probinsya natin. So, especially sa Bataan, Bangas. So, dayabi nga gintili na ako mga atleta yung mga pantun ng dito. Mga experience ng dito. Sila yung baka din naghahantang mas other discipline of martial arts. So iba ay from Camanso National High School sa Bangas Bataan. May ina mo nagaling siya sa CBI, Social Sciences sa Baka. So iba pa gid, apat na bilog. Then bilog, rather. Ay coming from tatlo ng bilog tanda coming from Aguinaldo Sirpidad Integrated School from Atres. Okay. Tapos the rest, yung ano bilog ay coming from Camaligan National High School.
0: Okay, sumabo ro taga Camaligan ta.
4: Ay na-set up ta diron sa proper place natin.
0: All right.
4: For the provincial.
0: Okay, sige sir. Sir, na yung kwaron talanggid, no? Kung mga atleta na yung randa karaga preparasyon, no? May nabi kita nga ginatawag karaga basi ma-disqualify ka kung kugang rin mo karaga bugat kung or sobra rin mo karaga bugat. Wa matat makaroyon da ato niya mga atleta?
4: May sa ato na din nga kategory sa tropa may atin ginasunod na kilo. So, ginamintain ko na atin doon kilo karon. At tapos na yun mga atleta nga, siyempre ay, gadayo kita pang sire, di ba? Para mabuhog ito ang kilo.
0: Madyab mabahog ito, Robintaha, ita kuan gali ka rin, nagapabugat.
4: Kaya sa mga mabugat, hindi kailangan magpaugan.
0: Oh, kaysa nagapaugan ka tayo matol, limitado tayo mga ginakaon. Kung apat, kapag utom ka pa karay. Makaroon nila taro buhay atleta ng Sir Jumar eh, no? Sir, Ay, ano raw inyong activity makara, no? Ita, kwan, may training anay, hinunor inyong karagampang?
4: So, ang activity makaroon ay ano conditioning lang mabigyan kami. Kaya, jogging, sangkaring, stretching, warm-up. Bukong mabigyan kami dyan, hard drills makaroon. Tapos doon ang hapon ay may opening program. Aman niya, weigh-in ay will be on May 27 nga. Tapos, the following day ay hampang dayan.
0: Okay. Oh. Ano rin yung ginasaligan sa inyo karang mga atleta makaroon?
4: Siyempre, hero, ang ginasaligan doon ang ano, hanggang aside sa skills, pero kaisin yung death buot.
0: Oh.
4: Yan ang spirit. So, atong ginagol na ay makabuo ng medal.
0: Medal. Doon yung importante sa... Mabaho.
4: Mabaho yung impact kung makabuo at medal.
0: Oo.
4: So, napangamuyo kita natin na makabuo kita karon.
0: Oo, ay ibatian pa ni Congressman ay Governor Joaquin Miraflores ba kung itong gispamatyag, no?
4: Pero dahil yung mga medal, just in case nga makabumit medal, ay waman gihapon at bearing da sa overall kasi demonstration sports, no?
0: Ay, okay, okay, oo. Oh. Okay,
4: Pero ano, dungog man gihapon ni tatong niya probinsya agrayan kung makabuo kita karon.
0: Oo, oh, ay, palarong pambansa o dugin istoryaan ka na, sir. Anyway, sir, no, may kwanyang gid, no? So maabo nga mga rehiyon or anda kara nga mangin kwan kontra ag ano ro gina expecta ninyo nga medyo mabaskog or mabudlayan sa anda kara nga mangin kontra.
4: Sa makaron ka tropa hindi ko bid maka calculate do ano do pabaskog it kada rehiyon kasi ako pang manno pero as siguro sa akin nga nakikita ay medyo mabaskog pero regional man ay aro Cordillera ba yung ara.
0: Okay. Oo.
4: Basi lang sa kanya calculation. Pero hindi na tumamoy ay parehas lang man do ano yung nakaon ka ra. Depende lang din. Nagdepende lang din man sa atleta na to.
0: Oo.
4: Sa next year so diskarte ba ya.
0: Ang importante ro training o nagkugang.
4: Pero training di magkugang agre. Ang pangarahe kailangan gid utok.
0: Yes.
4: Mukhang puro siya. Kailangan gano'n natin itutok yan.
0: Diskarte.
4: Una-una, birat punto.
0: Oo, diskarte gano'n.
4: Pwede nga magpadaso-daso para makapunto sila. Dahil
0: correct.
4: May imugid nga diskarte kung paano ka makapunto.
0: Correct. Oo. So, doon mga player, tagaling nga rahan, no? Sa Wushan din, direkta rin sa kickboxing.
4: Sa Wushan, sir. Ang
0: ibang player and then direkta sa kickboxing.
4: Ang ibang player natin ay naghalin sunda sa Wushu man natin na nagrepresenta ni Silver Alas. Naging tungkol ko sanda para ba yung may anda nga, no? Kayang transition sa nga training.
0: Oro, no.
4: Ay, okay, may init-init pero anda nga kung sa training halin sa Silver Alas tapos diretso sa Bea. Hindi yan magdadabi mag-gayor o nahampang. Pero may sangkari ang good niya difference na pagkakaiba. Hindi mo lang nandidro kung sa kickboxing.
0: Mano, kung imot buhay ka na sir, nag-buyot no, sa sports it dahil ka rin martial arts.
4: Medyo mabuhay buhay naman good sir. Nga, umpisa nga nakatrabaho kita, nakaturo kita sa iba't ibang eskwelahan. Ay, nag-buyot kita is different. Sports specialist sa contact sports taekwondo, silat, wushu, kickboxing nara. So iba-iba nang gidaton habulitan niya ng contact sports halin dati.
0: Medyo ginasamitan niyo ta natanan.
4: Since 2015 siguro nga. Since 2015 niya nagturo ako ay umpisahan ko nang gid.
0: Okay, oh, total una ka man gid eh. Ako ang matahil kibaw ang opportunity ro mga atleta makarangan.
4: Oy, ho, siyempre may atin man yung mga ano na skills nila ay i-share man natin sa mga kumatanon para sa sunod na mga henerasyon ay maturo mananda.
0: Yes, so ikaw hindi. Dati ka man yung atleta ka rin.
4: Nando advantage kung ano kita nga rin. Dating atleta.
0: Atleta.
4: Makabulig kita sa mga atleta nga kaya sinahaman. Makatawag kita at mabuhay ng opportunity. Especially makaroon sa larong pabansa.
0: Yes.
4: Sa bagbang mga opportunity na yung kaukaton. Na makahampang sa mga pinakamabuhay na sports competition in the Department of Education.
0: Yes, oo. Well, sir, ano pag-i-drain nyo nga mapreparahan makaraan o samta naghinagapit din nyo karaga mga hampang at ano rin mo nga gina-advise per me no, sa mga imo karoon niya mga atleta makaroon?
4: Siyempre, hay, ang gina-advise dito na akong sa mga atleta hay, for me dito nga pro disiplina, respeto sa kada isa ya. Siyempre, magpangamuyo dito na nga magpangamuyo pa bago mag-training, tapos training, during competition. And of course, all the time, mag-protektahan din na ang sarili niya. Hindi din magmasakit, ay malison niya magmasakit kita nga raag. Kaya kita sa larong pabansa.
0: Sa Magayo. Sa Magayo pa.
4: Magayo. Andang na obra.
0: Oh, tawag it.
4: Magayo sa pamilya.
0: Yes.
4: Andang oras, andang effort sa andang sarili. Andang sakripisyo ba sa training. Medyo buhay naman natin andang nag-training nara.
0: Oh, so possible mga kuan ba tamo makauli kara eh. June.
4: Amon na schedule pag uli is June 2.
0: Oh, June. Paano po yata ron?
4: Paano po yata? Medyo may layo ang mga travel nga pag uli.
0: Ay, mga kumo, pilot ang adlaw siguro inyo karon niya travel pag doon na.
4: Ay, actually, ay, bukan yung uwa, mesang adlaw, gitong pano namin na biyahe o aeroplano, pero kung magbarko siguro kami, adlaw kami sa barko.
0: Oo, oh, ay, pero, siguro, pero nag-aeroplano, mati siguro kami eh.
4: Aeroplano, ay, gusto ko yaman kita sa gid kita nga rasa na sa atong probinsya nga komportable ro aton nga biyahe.
0: Yes.
4: Ang mga plot. Oh. Ay, nakaplano kita nga ra.
0: Yes. Oh.
4: At siyempre din ay panpagin sa mga atleta nga maka may mga first timer ka na makasakay pero plano.
0: Mm.
4: Fighted na sonda.
0: Kung kita ro magbawa man matod yung bintaha kanda ayos man ang ginasakyan nga ra.
4: Ano ba yung lupa-lupad yun ba yung tropa?
0: Gaupad-gaupad dito. Sir, ano rin mo karaga minsahe lang no, sa pamilya at dahil karaga mga atleta makaron? No, para mangin kuangin bagasan daw, mangin kampantigid no, nga, sa kimo nga nga samtang ikaw ay nagabuyot karakanda.
4: Okay, so ako nang mahambal sa pamilya sa atong mga atleta. Hay. Hindi ko mong magkahawag dahil kamiya, abo kamiya na mga coaches and trainers na nagabantay at ginasiguro ro siguro dadit ato niya mga atleta nga ra. So wala masyad problema ra, ginapakaon man mga vitamins, mga supply mga vitamins kompleto, may ugban sanda, naka aircon pa sanda ng ugban, so comfortable man sanda. So what dapat niya itahawag ro ato niya binitanan. So pero hindi na ito nawala nga, hindi ko na magkahawag. Siyempre, ito nga ang pangaray.
0: Hindi na ito mambag eh.
4: Pero siguro ko man niya, hindi man good kita ma-alcance when it comes sa hampang. Ay, yan ang kita nagkugang sa training.
0: Correct.
4: So din, may paabot sa ginikanan. So pangamuyo lang din pa nga maging manami ero ang mga competition nga sa pagabutan natin ng hampang.
0: Well, day mo pag-iikarang ang pagpangayo man ito suporta no sa pumuguyo naton karang aklano.
4: Okay, so sa ating mga pumuguyo ang aklano ay pangin kami din yung suporta sa ato nga nga hampang sa kickboxing. So inyong nga pangamuyo ay mabaho itang bulig ron para sa mga atleta.
0: Oh.
4: So ato nga hampang ay from May 28 onwards yun naman.
0: Okay.
4: Ang mga live coverage ng siguro ron nga.
0: Oo, oh, may na.
4: May na na.
0: Oo, oh, sa Facebook.
4: Oh, may abong ga live karon. Mm-hmm. Sa Facebook.
0: Kasi mas ikaw nga ni siguro, pwede ka mag-live karon eh.
4: Pwede mo daw. Kung medyo ba kung dapat matangkara eh.

0: Siyempre, kompleto sa nanahalin sa aklan. Ay, dapat ay hindi kompleto man sunda or pati na batang sayawa.
1: Yes, oh, ay, pagpalaro abe, siyempre, una, get animo, makita, tanando mga, medyo mga batikan yun, ang mga atleta, at mga matibay yun, tagin eh.
0: Ganaro ba yung araw?
1: Eh, sagang-saga ko tabi ron, halin si intramural, no, pagtugin sa ruin karang palaro.
0: Oh, siyempre ay mga experience sa duman sandara na hindi man dito na magsalang ron sa kanya, huwag bukay-bukay ron, nangyawa.
1: May condition man eh, may course ro, anda karon niya training. Sir Jomar, thank you so much, gida sa imo, karang tao, karang oras ka taon.
0: Okay, salamat din ka, tropa. God bless din.
1: Okay, so man, no, halong lang din. So man, no, salamat din. Oras, mga katropa. May alasay 53 na magkaroon ka nga agahon. Sa aton ka nga pag parayon, ha, pila ka mga mainit-init. Nga mga topic ko, aton ka nga pag-istoryan. Parang balik ang top. Tiga mga ita, pila ka mga reminders. Kalis, standby.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
4: X-F-M.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Charles Sousa, Sancia Calibo, nagkakasalamat sa XFM ang kay Dr. Remilito Uy sa akon na nadagdan na 3,000 pesos cash gani kamumang intraman sa Santon ang XFM libu-libo papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
7: Santon Vitamin C.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: The secret of hell.
2: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si Nidok Leo?
3: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kon dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pagabot naman sa aton sa calcium, dira sa leaf green vegetables or even man this mga fortified plant milks man kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josiel, ginaupod man siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerde nga utanon. So kung manotice naton, Sir Josiel, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, aragad per may mga madahon, kag biyerde nga mga utanon.
2: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato siningilawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sining digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts sang karning nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok nga karni, tatlo ka adlaw ara sa solusyon mo sa tingat yan.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
1: The secret of health.
2: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest. Kung matamaan ka mo kabusog-busog yun bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gida kag magtrabaho gida ito sininga digestive system. Halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon yang duga mambal ari ako kinang nanon duga aw gasip ihaboy na inom na lang sila sig Santone Plus Gold Capsule Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig for example sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
3: Ang isa sina Sir Josiel kasangkap dira sang Santone Gold capsule, ti meras sa sambalunggay. Tinga daan ng deficiency, nga daan niya nagresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. With sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josiel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami, nisagali sa aton sininga, pag-function sang kaugatan. Ginapabakod nyo man sini ang aton sini nga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalanse ang aton sini nga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagid ang pagfunctionar sa aton sini nga korason. Ang garlic nga nag-angkon ni siya sang allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man ni siya, Sir Josiel, nagabulig panami sa aton sini nga pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sini nga pagpahanunot kag may manami man, Sir Josiel, ng efekto pagabot sa aton sininga lipid profile, sa aton sini cholesterol, sa aton sini triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josiel sa nitric oxide production, nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
5: Yes!
2: Mag-inom ka mo sang ultimate trio, Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo da sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
6: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung ginom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinaryo.
5: ang imo sa nga benepisyo.
3: For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapil na sila, Sir Josile. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
1: The Secret of Health.

0: Oras, mga katropa, may alas 7:04 sa gahon. Nagapanubali kita mga tropa, no, sa aton magkaragapag ililiba bullseye, no, sa Gyapon. Ako rin yung karoon yung mga gibahan, katropang RR Kulas. Well, iyanay kita sa daya karang reaction, no, ita aton karang mga igmanghon. Matapos nga ideklara, no, ita Department of Justice or DOJ, si Senator Ronald Bato de la Rosa, no, mga katropa, bilang isang ka fugitive from justice. No? Kumbaga, raya ay para sa gustong matabo, no, ita raya karon nga kalyado na na. No? Gusto it kalyado ni Senator Bato de la Rosa, no, sa pagpanguna man ni Rodante Marcolita nga baguhon rung batas itdaya kara nga Senado agod sugtan, no, rung mga mambabatas nga makabuto itdaya kara nga virtual or online, no, sa mga sesyon para sa ginatawag nanda kara nga justifiable reason. Rong rason, no, kara agod makabuto si Bato sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6 maski nagapanago gun raya, no. Well, medyo ginakabig si Gonanda nga insulto sa konstitusyon. Ah, mga katropa, ginasugid niya tama manarong pambara ni Senator Erwin Tolfo aga Batangas Representative Gervelli Luestro rung pag online or teleconferencing sa Senado hay ginasugtan gamang kung kasagsagan it pandemya or may mga lockdown. Makaroon niya normal manarong sitwasyon uwa ita justifiable reason para mag-online rosang ka senador maliban yamang sa kamatuorang bahag roana karanga ikog kuno. No? Gatubangan or atubangon rong warrant of arrest itdaya karanga International Criminal Court or ICC. Mga katropa, ay kawabo ga question ano tama na kagatabo magkara sa daya karanga Senado. Madya ginasugtan nga mangin kuta itasang ka wanted na or anda karanga constitution, no, sariwa pa mana sa memorya it public publiko rumbo o garat CCTV korektaliwan karaga May 11 kusiin makita nagadagan raya karanga si Bato, no, pasugod it opisina daya karanga Senado para nga mga iwasan rung mga nagaabang NBI agents. Mga katropa, rung pagbuto bilang isagang ka Senator Judge sa ginapatigayon karang impeachment trial ni VP Sara Duterte, gubot si nga nun sagrado, no? Nagakinahanggan it pisikal nga presensya agod personal nga makita ag mabatian it daya karon yung mga saksi, dokumento ag ebidensya it korupsyon pag-abot sa confidential funds. Na, kumbaga, bukod man na raita sang ka-computer games nga pwedeng iagi sa remote access, no? Kung seryoso rong administrasyong Marcos nga pairalon rong role of law ag kung may kamatuoran rayang sugo kara nga pahugagon rong 200 25,000 pwersa at PNP para dakpon si Bato. No? Kinangan niya basagon rung pader itpabaskugan. Gubot si nga nun karang mga katrumpa. Man sa pamatsyag natin makara sa suod itdaya karang sinado pabaskugan. Ay kung ikaw ordinaryo kang tao, nanakaw ka to daya karang sardina, suma. Hindi kagi pagdakpunay. Ah. Well, arana, iro pahayag itdaya karang mga eksperto. No? Reaksyon nanda sa posibleng pagbuto ni Bato de la Rosa sa sangka virtual or online para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Oy, good morning na kay Niel Stories, no, nagpinamati man magkara. Oy, kapi-kapi ka na yun na. Good morning! Kay Jonah Okendo, good morning, Gid. Nagatutok man magkaroon. Kay Yoske Randy Martinez, no, nagkaroon sa Liputos. Good morning! Good morning! Kay Joms Altero, good morning, man. Have a blessed Sunday. O nagkaroon sa Mabilio New Washington, no, nagatutok man magkaroon. Good morning! Sa aton magkaragapag ililiba. Kay Joy Reed Jorfo, good morning. O shout out sa anak karang asawa, no, kay May Marabi Jorfo, no, o nagkaroon sa Kuwait. Halin ko nung kay Mr. Right Bawa. Sana all Mr. Right. Shout out, no, sa mga taga RSZ Gravel and Sand. Una karon sa Tabaaw Banga. Good morning, Ed.
1: Good morning.
0: Randy Santisas, good morning. Nagpinamati man makara sa aton karaga paga ililiba. Okay, pamatian tanay rong sabat kara, no, magalin sa aton karanga eksperto mga katropa.
2: Kailangan din po nating suriin yung mga binabasa natin at pinakikinggan natin.
3: Kung hindi sisipot si Senator Bato de la Rosa dahil sinasabing siya ay fugitive from justice, kung tama yun o hindi, that's another legal issue. Pero kung hindi siya sumipot sa Senado, sa hukuman, pwede ba siyang bumoto na online o pwede sa website na or sa official email ng Senado, pwede ba siya magpadala ng kanyang boto?
4: Opo. So, yung kwan po, no, base po sa mga media reports, meron pong resolution na inihain sa Senado na i-allow ang online voting or participation sa impeachment trial. So, unang-una po, ito ay isang internal rule. So, since ito ay isang internal rule, ang magde-decision po kung pwede o hindi ay ang Senado bilang taga-usig at binigyan ng konstitusyon na mag-desisyon sa mga impeachment case. And historically po, no, sa mga desisyon ng Supreme Court, hindi po nakikialam ang Supreme Court sa mga internal rules kung hindi ito in violation to constitution or kung walang karapatan ng third party ang maapektuhan. So, technically po, pwedeng mag-adapt ng rule ang Senado na mag-allow ng participation through video conferencing or online, technically.
3: Of course, it can also be questioned. But attorney and Dean, ano tingin nyo? Pwede bang boto online?
5: Siguro, I agree tentatively ko na mukhang in theory, pwede ko bang decide yung Senado na online voting. But two important caveats po. Ano, una, kailangan po sa palagay ko, specifically applicable to impeachment yung online voting na iyon. Kasi yung practice ng Senado in the past does not allow for online participation, remote participation in impeachment. So again, titingin tayo sa kasaysayan impeachment. I think during the first impeachment kay President Estrada, may sakit si Senator Barbers. So hindi siya nakaka-participate doon sa proceedings. Walang expectation na pwede siyang pumoto either way. Kasi may sakit siya and hindi niya nakikita yung trial. So in that sense, importante sa Senado, hindi lang yung internal rules niya, but yung president niya, the congressional president. Baka maging ground siya to say na iba tong klase ng proceeding na to. Hindi to normal legislative process. High power siya ng Senate. Baka dapat mas exacting tayo dun sa attendance. Siguro second, Senator Joey, mayroon kasing textual requirements sa saligang batas na kailangan mag-oath yung senator before siya umupo sa isang impeachment trial.
3: So may technicality na?
5: Yung oath talaga required. Wala si Senator Bato nung Monday.
3: So that can be a technicality. Whether online voting will be allowed or not, eh, hindi siya makakaboto because hindi pa siya naka-oath.
5: Yes.
3: So hindi online oath-taking.
5: Yes.
3: Pwede ba yun?
5: Well, parang in theory ginagawa dito, pero parang hindi kasi, meron kasing importance ang oaths, yung ceremony niya. Hindi lang siya empty act ng pagtaas ng kamay. Para siyang ceremony na pinapaalala doon sa tao na seryoso yung trabaho mo, no? Dito normal na proseso. So, hindi ako sure, Senator Joey, ang view ko actually is kailangan nandun siya. Kasi hindi naman normal na kaso yung impeachment. And bihira sa saligang batas yung mag-require ng second oath. In fact, lahat ng public officers required to take an oath. It's only in impeachments na binabanggit ng Constitution that the senators must take a second oath. So ganun ka-importante yung parang the ceremony and yung gravity ng ginagawa nila. Parang baka hindi siya ma-approximate ng Zoom voting or Zoom oath.
1: Ang paggawa mo ng yung Zoom meetings or Zoom, it's not as if hindi naman ho ginagawa. Sa Korte ho, meron tayong tinatawag na video conferencing allowed ho by the owners. Kaya ho siguro pinag-uusapan para nga ho maipasok itong video conferencing. Pero tandaan lang po natin, hindi ho mahalaga yung pagboto naman kung hindi kailangan ho isang mapanuring participation ho. He should ask the right questions. He should be able to, you know, appreciate the evidence during the trial proper. Ang pinag-uusapan ho natin, is yung botohan. Bago siya makarating doon sa botohan, anong pamantayan niya kung wala siya lang doon sa Senado? And that's very important. It's not just the voting, but also his active participation.
3: Okay, bubuksan na.
0: Okay, Raya Manrong, pagklaro ka ra, no? Ita, Raya, karoon yung mga eksperto, mga katropa. Rumay ka ang tanan niya ra kay Ronald De La Rosa. Nga posibleng sa virtual or online drana karanga pagbuto angot sa impeachment trial ni Sara Duterte sa July 6. No? Bukod niya mas makabing na to niya, simpleng technical nga debate. Mas madagom raya bangod daga ego raya sa ginakabig tatlong sensitibo. Unang-una raya karanga rule of law. Ag may sagabton kararong mga opisyal. And of course, rutiwala, no? Rupagsalig, no? It publiko sarong raya karanga senador. May mga senador sigon nga raga pugong, no? Sa ideya nga ra nga bumuto online si Bato. Samtang ginaiwasan kararong posibilidad itana karanga pag-aristo mga katropa. Once nga minatood nga gusto na karanga mapabilin nga nakatago. Pero gusto na nga mangin Senator Judge. That's why nga natural nga nga maabong Pilipino rumaga question. Paano mana mangin patas rung proseso kung mismong hukom sa impeachment hay uwa nagapakita it personal sa batas or sa publiko. Baga? Kasi rong impeachment trial, bukod ordinaryo na nga mahambay ni mga Zoom meeting o simpleng committee hearing nga ra. Raya ay ginatawag na to niya constitutional process. No? Rong mga senador, ay bukod niyang itmambabata sa rong raya karanga sitwasyon. Sandara ay nagahugag bilang sangka hukom ita publiko, no? That's why ang importante rong inatawag nga physical presence, transparency, no? Ag moral authority. Once nga ginasugtan rosang kasinador nga magpanago samtang nagabuto. Sa mabahog political cases sa nasyon. Madsa ginapakita kara nga may espesyal nga trato. Ha? Ah, agdikaran nga sugod dano pabaskugan. Ha? Ah, well, wa man naton ginahambal nga bawal rong virtual participation. Nakadepende raya sa sitwasyon. Kung may pandemya, okay. May lohika rong remote sessions para sa health at gobyerno. Pero iba raton niya ginistoryahan magkaroon. Once nga rong rason ay pag-iwas sa legal res o ares, di kara nagasugod rong isyo it accountability. No? Kung ordinaryo kang tao, rung may warrant or ginausoy it autoridad. No? Kung ordinaryo kang tao, hindi ka basta-basta nga mag-online appearance. No? Samta nagapanago. That's why nga hamat mangin iba rong standard para sa senador. Oh, ay kapil ba karon nag-init rong isyo bangod politically charged rong impeachment nga ni Sara Duterte. Agrong trial nga ra bukod niya mang ita legal battle. Kundi kontra man ra it mga political camps no, sa Pilipinas. That's why nga bawal kada hugag mo or kada hugag it senado ay ginatanaw man rat daya karanga publiko, di ba? Maskin may una nga sangkurote nga mahugumuguman na sanda it a special arrangement no, madasi grayang makita bilang manipulation or tanggol no sa alyado no. Oh, may sambilog pa nga badagom nga problema kara rung ginatawag nga erosion of institutional trust. Once nga makita ita publiko nga pwedeng balis karon rong proseso no, depende sa political convenience. Mas kapin nga nagabasko grong pagsalig nga rong batas hay para gata sa pobre. Ha? Di ba ka? Delikado raya. Kapin sa demokrasya. Bangod rong mga institution parehas it senado hay nagabuhi bukod yamang sa legal powers kundi sa public conference. May mga naghambag man kara nga maskin controversial makara no si Bato elected senador gihapon imaw ag may mandato. Para sana karon yung mga botante. Posibleng nandang hambagon nga hindi dapat halinon roana karang buto. Basta wapat final conviction or legal prohibition no? Kontra karakana. No. May punto man sa due process perspective. Maskin may legal argument no para sa participation iba gihapon kara rong ginatawag nga ethical mga katropa. No? Kasi raya rong ginatanaw makara, no? Rana kara nga posible yun kara nga pag buto no online ni Bato De La Rosa. Ay, rayo man aton kaya nga taga-awon doon. Makita mo tabi sa talaga boto to sa impeachment trial si Bato. Tapos magkita at NBI. Masay iba ko, pero ano eh, masay insultot ang matood eh. Makita ito publiko, kapin sa kontra, oro may kaakig kay Bato de La Rosa. Nagrapasugtan at raya kara nga sinado nga, sige, online ka lang, abang nagabuto. Abang nagabuto ka, di ba? Sarong raya kara nga impeachment trial. So, siyempre, unang-una ro NBI kita kara mainit-initan ka. Sarong raya kara nga sitwasyon nga ra, mga katropa. So, oras na ton na. Alas 7:25 mga katropa, naro aton karanga oras, no, sa aton karanga paga padayon man, no, makaron. Angot sa daya karanga na sapuan patay nga nagapagutaw-gutaw. Sasangka sapa, no, ora karon sa may sitio gisi barangay Udyong sa Altabas. Kahapon yang ra, no, natabo mga katropa. So, ginasugid niya posibleng pagkagunod. Agwa in sinyalis, itraya kara nga foul play. Rong nakita kara nga patay kara nga gawas, itsang kagagak. Kay managagawa sa information, Webe Sigon, it mga lasays itgabi eh, nga nagahugat si Gonrum biktima, no? It may mga sugang nga baruto una karon sa Gisi Fishport agud makauli kunta, no, sa nagkaroon nga pamilya una karon sa Tabun Batan. Ay makataliwan taro pila ka mga inuras, no? Ginpaysayo dit ana karang nga asawa nga nasamad, no, rung baruto nga magasugang kunta ka na. Ay nagambayt arong biktima nga ana lang sigon nga ganguyon para makauli igon raya. Ay pag-aumat ananda, no, a particular ka na karang misis ang mauli, no, sanda karang nga ginistaran una karon sa Angas Batan. Aga raya ro masubo nung information nga natabo, no, sa ana karang nga mister. Ay kahapon na kita ray karaga mangingisda nga uwagot it kabuhi nga nagapagutaw-gutaw. No, raya permero naga kagatabo gaban, no, sa aton karaga mangingisda. Aro anda karaga kontra ro unang-una ro tubig ro sitwasyon it tubig, and of course raya karaga panyempo. No, nga may mga igmangod kita nga bangod sa kagain ni Chimpo sa kadagumon ni tubig, no? Naabot sa punto na nabubugaan sanda it hugam karanga kinabuhi. Alas 7:28 ara aton karaga oras oy sam taraga pamati, no, sa aton karaga paga ililiba magkara, no, hindi magakalipat, no, sa produkto ita aton karaga Yes to Alta Incorporated, no, raya karaga Santon Gold Coffee mga katropa, no, nga kapigit nga mabahurong ikabulig sa aton karaga kaguwasan ro kape nga bukon gamang it manami rong lasa kundi makabulig pa sa aton karanga kagawasan. Nagapabasko gra it resistensya. Wa kara ita side effects. Gubot siya ng purong natural. At may santon yun man na mga katropa. Malunggay, spirulina, at garlic. Mga natural karanga sangkap nga makabulig kontra sa nagakainyain karanga bagatian. No, kapi nga nagapamlig sa imo karanga kagawasan, panit ag itsura. Samta nagatambay-tambay ka, nagbago kang bugtaw, or raya ka rang nagasabot ka't mga manok, na may imo ka rang gina, may imo ka rang ginatanuman, sa imo ka rang palibot, o kramiton, nga magigop-higop git. Kape. Basta, Santon Gold Coffee, mga katropa. produktora ita Yestalt Incorporated, ang mabakairano sa Mercury Drug, Saltstar Drug, TGP at Generica Nationwide. At syempre, hindi pagpilakon karonarong sachet. Aba, pwede na itong gamiton dan no, sa aton karang Grand Draw. No? Raya karang Santo and XFM, libo-libong papremyo. Halimbawa, kung may imo karang lima ka mga sachet at Santon Gold Coffee, may imon karang entry mga katrop. Uwa mata, pero may imo karang sang ka banig itsanton gold capsule, may imo man karang entry. Kung wapagid, kung may imo matang sang ka banig unat premium D3 soft gel capsule, o may entry kagon. No, nga ni mga katropa, raya karang produkto nga ra, pwede ka bagdaw ng 50,000 cash. Second price, may aton karang 30,000. O sa third price, 20,000. Sa 10 consolation prices naton may 5,000 pesos. Ibog ang karon niya pag-imoon, no? Ibutang, no, sa white envelope aga butangan sa white, ibo karang pangalan, address, contact number, agrong signature. Kasi every week pwede kat inkarang magdaog pagid i 3,000 pesos. Iba mata sa grand draw, ha, mga katropa. O ba parang iton ta paldo taro aton karang magigbanghod kara. Okay, no, mga katropa, ginakugabos na kita sa tiyempo bakarat aton karagapag ililiba. So, mga katropa, na ito niya nagtutok, nagpamati na sa aton karagaprogramang Bullseye. Sunday inisyon ni aton karagapag waragwag. Kay Joy Reed Jorfo, onis na bumuto si Bato sa online tapos anang pagtubo trace up na ng NBI. Dudagid ako nga makabuto imaw online. Aroy yun rin aton karagapagantayan, katropang Joy Reed. Thank you so much sa umana, mga katropa, sa inyo karagapagpamati. Particular sa mga katropa nagtutok sa Facebook Live. Inyo karagatag sa tagsa ka mga radyo. Good morning!
6: Good morning!
0: O bantay sa masunod karaga programa na Eksperto Legal with katropang Mariani Tolentino aga attorney Darren May Esto. Pwede ka muna ka-comment sa mga legal advice. Naging kibana itong partner technical side katropang Cipril Kid Palmona. Agad man ni taton karang station manager katropang Janali Nascanyo. Sa aton karang CEO President Dr. Remilito Oy. Ako man di inyo karang naging kibahan katropang RR Colas nga nagaiwan it mayadayad karang gawin it XFM 96.5 kalibo ang katropa mo.
7: XFM
8: mga katropa, exciting dito!

0: Sanford Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Sanford Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Sanford Gold.
0: Sanford Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santor Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubo.

0: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Yeah, Sister Pain. Yeah. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: mga katropa Philippines sa third time alas 7:38 sa agaho.
1: Eksperto Legal, reinyong klinika legal sa kahanginan. Para sa katuyuan ng mga tao'y pag-isayod at laygay sa mga katropa sa kahanginan. Para sa pagsabat sa pila ka mga pangutana, kaangot sa kinamatarong itkada isaga. Mga katropa, Hayrar, Eksperto Legal. Sa XFM 96.5 Kalibo, reinyong klinika legal sa kahanginan.

Bayad ay Agaon, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning sa 17 towns sa Linsa Eastern, western side of Provincia Taclan. Kaman naman sa kabilugan niya, 327 yung mga kabarangay sa bilog ng probinsya. Welcome, welcome, welcome na sa itong programang Eksperto Legal. Magkaroon niya lang kita ito Domingo, Mayo 24, 2026. Agi niyo kanyang magkaibahan ako si Katropang Marian. Uy mga katropa, happy Sunday, happy weekend. Kamusta rin niyo karoon niya adlaw? Medyo bulok ro aton karoon niya adlaw it Sabado. E sa ito tang kita nagapangugtas, agahon pa nagapahugas-hugas. Pupunta na dahil sa aton karoon niya mga ginobra. Kundi dahil nga isa karoon niya, magapnago niya brown out. But anyway mga katropa, pasalamat lang kita. At least nagbalik man dahil pagkaabot it hapon. Diba ga? Abo at anang nga diskarte raton kanya mga katropa para nga ni magkalikaw sa kanya mainit nga pa niya po maskin na ano pa rin paglikaw mga katropa grabe gid ana it dangga diba maginot gid ana rin mo karon niya paginkawa bali ba niyo man nakasulid isang oras sa tonya pagpangalagad makaroon niya agahon para sa tonya programa hasta pagitat alas 8:30 mag-ililipa. And of course, naka-live man kita mga katropa ha sa kanyang Facebook pages. AgroXFM 96.5 Kalibo, AgroXFM Kalibo 96.5. Ang katropa mo nga page. So, pwedeng-pwede ka muna ka-comment, makapa-shoutout. At makapaabot ipila ninyo kanyang mga pangutana concerns. May kang tanan sa aton kanyang tupiko magkaroon nga agahon. And good morning, happy Sunday man sa itong mga katropang nagkatutok sa andakaw niya AgroXFM Radio Mobile App. Especially sa ito niyong mga overseas Filipino workers around the world. Happy, happy weekend, gidanakin niyo mga katropa. At sa ito man yung mga radio listeners, nakatutok sa andakaw niyong mga radyo, dina sa andakaw niyong mga kabagayan, opisina, kaganaan, o kung terminal man. Happy, happy Sunday, good morning. At pwedeng-pwede gid kamo magpaabot, itin niyo kami sa pagtamiyaw sa ito man yung hotline number 0998-591-5186. Well, sa'yo manaton, adlaw magkaroon it Domingo. It's a family day, syempre church day at the same time. Para sa aton karoon yung mga katropa runa nga nagapupahaom muna. Para sa ato karoon niya pagsimba, magkaroon nga agahon. Uy, kanamay ito, matanaw niya imbukad at aton karoon niya adlaw mga katropa. Rumagpasagamat kita sa aton karoon niya mahal nga magkaako. Diba ya? Kaya maski mainit, rekaw niya pa niyang puhon, at least baga, ay nakakaya na tong isurvive. Sa aton man yung mga driver sweet lover nga syempre masako tapos sige hapon sa adakaw niya pag paharurot na sa karsada para makabiyahe may masakyan no aton car niya mga commuters. Good morning gidanakin niyo mga katropa at sa iba runa nga nagapayaw-ayaw ituho kasi temprano kahapon na bugtaw ay good morning lang kinyo ag enjoy your sleep mga katropa. At sa iba matana nga maskin maginot gonro aton car niya panyang puhon ay padang gihapon sa paghigop it mainit karon nga kape. Ay siyempre sa bilog ida na ron sa aton nga identity bilang mga Pinoy. Pero maskin mauno pa ka init raton karon nga panyang puhon, coffee is life pa rin. And sa aton man yung mga katropa runa ha nga nagpupahaumutan at anda karon nga mga pamahaw abay sana all temprano patana nakabangon nag nakagaha. Ag sa mga katropa man naton sa mga kabaranggayan nga syempre bisperas makaroon uy nasamon niya baryo ano sa barangay Pagsan sa Banwait Banga I know ano makarek wa pa nag memories mga katropa sa akong kanya Facebook ay nalipat pa ako nga piyesta gali sa amon hinaga pero hindi niyo ako pag ano ibaka naman ha kasi ay kuamat pala kami kita gaulig to sa baryo sa mga ni nalilipat yun ako mga katropa sa rekaroon niya mga adlaw. Pero syempre, advance sa pipiyasta o na sa amon. At sa ito masako, tanarato niya mga katropa, runa sa pagpupahaom. Ibig kidaan nabi mga katropa pag fiesta feels nga rin no, sa atong kanyang mga kabaranggayan. So shoutout kita na kinyo unag happy, happy fiesta. And of course, mga katropa, later on, makaibahan man natin ratong kanyang eksperto legal, si Attorney Darren May Dada Esto Stokes, all the way from the USA. Para nga ni ipathaguman ka ito, no, kaungdan. Ito atong kanyang panibagong tupiko, magkaroon nga adlaw it Domingo. So, harap rin naman namin sa rekaroon niya programang eksperto legal. May mga legal matters, gina ng mga katropa, ro atong kanyang gina-o-istoryahan. Mga
bagay ba nga mapuslan, agsigurado may mapugot kita, kapin pa kung ikaw is nagapamati, good man. Diba ga? And speaking mga katropa, raton kanya pag-uistoryahan, mga kanya agahuan na. Hayro pila uman yung mga layi, yes, aton kanya pungsod Pilipinas. Layi nga makabulig katon para ipakigbaturo atong kinamatarong. And of course, depensahan ninyo rin inyong mga kaugalingon. Dapat lang mga katropa, depensahan nyo man, di ka mo perme magpapierte. Kapin pa kung may imo matana una ng pinaniiran, may imo matana una baga ng kamatuoran. Diba? Kamat mahadlok ka, magtindog para sa imo kanya kaugalingon. Kung buwit mo matana ro alas, diba ga? Pagto sa aton karon nga kamatuoran. So makanya gahon ro aton kanya pagatalakayon hara very sensational gid ana mga katropa nga topic. Ag side ko tanan ka mo na bapati andra. Kumbuka nyo mat side kung ano robot hambagon kara but I know most of you is nababatian gid ana raya karon nga topiko. Para mga katropa, ay may kang tanan sa gatawag nga impeachment o kon impeachment trial. So, raya rin makaroon, ika-discuss ka to ni Attorney Darren May Estostokes para nga ni mas maintindihan natin mga katropa kung ano gidman bagar o butsing hanon itrakar niya impeachment trial iya sa pungsod Pilipinas. Agong sa daisin or mga official gobyerno nga pwedeng ma-impeach, di ba ga? Kung ano baga ro mga impeachable offense it mga rekaron niya sa pwesto't gobyerno para mahambal naton nga pwede sanda mga

pagkapailong ara mga katropa pagtapos yun roginikanan, syempre maunga man. Pagtapos maroginikanan, syempre una man sa mga apuman. Or sa iba pa karon niya mga kaparyentihan. Syempre nakapungko sandaron dahil katon nga mga botante. Maskin gusto man andar mga katropa, wa ta naton sa naging butuhan, wa ninyo gin butuhan, ha hindi ta sandaron matauan it pwesto sa aton karnyago biyan. Oi, si Daniel Poldo, good morning. Happy Apple listening kita na kimo na sa barangay Aliputos naman siya. Pero proseso mga katropa, yon kita proceed anay para may singkiri ba kita kanya background. Good. Makasunod man riba naton yung mga tagpangamati, taga-subaybay, taga-pupamantaw, magkaroon niya agahon. Yes, sa aton kanya Facebook Live, agsa na kanya mga radyo. Well, good morning nga kay Rapang Mata Attorney. Thank you so much ito sa imo kanya pag-highlight sa aton kanya programa. Balik kita mga katropa sa process man. So, mag-aumpisa raya sa aton kanya House of Representatives o kung sa Kamara. Kung nakabuogon, ito one-third it boto. Iga pa sa kauna sa Senado, which is natabo nga ni mga katropa for the second time around. Pag nag-convenient man yan ni Raton Carnia sa Senado. So, sa Senate mga katropa, saan daro mag akto bilang impeachment court. So ito yung patigayan na Carnia trial para sa Raton Carnia impeachment proceedings. So may mga kongresista man yung mag-aserbeng prosecutor sandar mag-presenta it mga evidences. Mga nakalap ba mga katropa kanya mga ebidensya para syempre pang-suporta sa kanya reklamo kontra sa nasasaktal. So may mga abogado man o akusado para syempre depensahan ima. Of course, given it anan mga katropa, kung wakat kwarta, wakabaga it pangbayad sa mga private lawyer, may una man ro aton kanya gobyerno para mag-provide kimo. Diba? Doon yun sa pilog sa ginahambag permi. Normal doon yung may ana matakar niya legal team it kung sino matana ro na nga accuse para syempre magdepensa man sa ana karon niya kaugat mo at mga senador sanda matana ro judge nga magaboto para sa conviction or acquittal sa ulti later on patar mga katropa kasi serye patana or series it mga pagpamati para iplastar o tanan kung raya ba is may probable cause o kung uwa baga. Kaya nga ni dapat rin ma-evidensya kung is mapag-on. Agabo-abo ka rin yung mga supporting details. Agong na-convict, ay syempre, automatic rin makakasi mo sa pwesto. Ag-disqualipikado dahil sa future government positions. Apang tandaan mga katropa ng impeachment is sui generis bukon raya it criminal case. So, wait kulong o kon bayad danos. Makakas ang gini mo sa anak niya pwesto at syempre ay pwede mamadisqualify sa future government positions. So ano ro katuyuan ka mga katropa? Of course, para protektahan kita ng mga pumuyo halin sa mga corrupt nga opisyal. Pero na, dahil raya mga katropa is nag-ugat or rooted imaw sa prinsipyo nga public office is a public trust. Of course, mas manami tagihapon ni Romana Kapungko sa pwesto isa bilogro tiwala it mga tao. Aga, uwa nagapang loko. Kapin pa agkabo-abo ng mga pobre iya sa aton karunya pungsod Pilipinas mga katropa. Ag kaibahan ngon kita karon. Pobre yun nga ni, tapos pag pinanakawon panandar o mga buwis. Baga? Mga pondo nga para kunti ikasanyog itaton karon niya mga livelihood programs. At iba pa kanyang mga programa makabulig para mapaganhagan man ro atong sitwasyon iya sa aton kanya Pilipinas. Diba? Di ka nalang kung tasanda magabawi mga katropa para mapanindigan man. Ruanda karon nga ginpromesa katon katraya pa nga tiyempo it pagpangampanya. So anyway, itugyan natin no sa Senado ro kung ano ro magiging kapalaran it aton kanya Vice Presidente. Gabay pa nga ni mga katropang ubrahon ng darotama, syempre, maging patas, no? Maabang-abang kita kar mga katropay, syempre, dapat rin nga rin is ginapasilabda natin. Aton gidanang ginatutukan para nga ni updated man kita. Well, good morning nga kay Rapang Matet sa Oman. Pag-greet kita at happy-happy birthday kay Jemaline Crisostomo Sinieras. Happy birthday, gidana sa imo kanya amiga Karapang Matet. Thank you so much, gidana sa imo kanya pagpag-greet iya ka na sa aton kanya program.